0: Kongi kongi ga yele ga ya nam basala billi bagada no billi ga yo.
1: Kongi kongi ga yele ga ya nam basala billi bagada no billi ga yo.
0: Yera barada gudda yera na nam basala yeri meidano yele bolla.
1: Yeri meidano yele bolla nam basala yele da gudda da na vali nero.
0: Yera barada gudda yera na nam basala yeri meidano yele bolla.
1: Yeri meidano yele bolla nam basala yele da gudda da na vali nero.
0: Yera
1: ಓ
0: ಹರೇ ಹರೇ ಹರೇ ಆರು ದೇ